0: ndim makana afugo na kan yana tinduka besigo na na habzo
1: oburo na besigo because na Borno state will catchment vote and haso sikashim ike ma the governor mande ni ne no na ne ba so sikashim shiti mike so oga dimma ma rapia koche makai mo head na politics basile aga asia na maka kashim se mbosi opacity ni boni ya chori igbue odie ko eji oku so even da ni ne bi fe de me na politics maka bia otu anu nwa no na studio anu nwa a onye ozo bata ebe anyu anya se na mchu mu oge ya na ina anya na mjidelo crown prince ka nto bo mana di de bia ze gbaje maka chipu maka na abazo ebuli egagari ba
0: eba gi mana ndi 2031 ndi ugwa do president ga de made no mbu kwankwa su Shetima.
1: Kwan kwa sona zo vice president, na zo president.
0: Mane ma na twist the tattoo kan eku. No,
1: ameche. Okay, okay.
0: Kwan kwa sona. Shetima. Ribad. Ha chege egbu onwa na ega president.
1: Mba ha ma agbu onwa maka APC ga wepụta ofu onye.
0: Ado maka ina pa ndo ma na te ha ka tinyo nku maka ai na eku maka party primaries ke cause we na aga na ABC case we fuya. Ndi opposition. Abozo coalition he tili go onwa. Mama me here got capital and the position.
2: Ema no kama mbi ni ku ku se ne ni ne eche. Ni ne eche. O kama to esiku e maka bu ma obi di aro. Mi ku cha na state un igbo corona otu APC bu corona state. No ron ke fra from it is ozi na obi di aro.
1: Eh ne na ife di ne. O go obi di aro ka
0: e ba ga cheta.
1: Wa anyi di ime. E wa anyi di ime. Ime na emi ona amunwo. Ono nu no gbe na eku ni amuchara nwaani ya ya amurozi ni amuchara nwaani ya amurozi. Ma no bo fu nwa na ba. Ndeku nwaanyo. The Queen Machuka goes here.
3: No, mgbe ndị ihe a chọrọ igbu Jizọs Kraịst a chọrọ igbu ya a jụọ ya sị ya ọkwa gị wabụ eze ndị Juu Jizọs ọ zara ha gịnị ọ sị na gị onwe gị kwuru mana ọ dịghị ọ maara ka esi azara ajụjụ ajụjụ m chọrọ ịjụ onye ọbịa anyị bụ ọ sị na onye isi ala ga-agba onye mbụ onye mbụ Atuku agba onye na-alụ jem pete obi agbakwa onye atọ dịka o si agba nke ọ ka m jụọ ya sị ya mgbe a ga-atụchaba otu a ọ bụkwa ihe anyị tụrụ ka a ga-agụrụ anyị ọ bụrụ na ọ bụ ihe anyị tụrụ ka a ga-agụrụ anyị emeya na Chineke nwekwara ike na otu ahụ eji wee chee ya abụ otu ọ ga-aga ndewo.
4: Hello. Bụ nwọpụta a họpụtara nna anyị ukwu Tinubu na ntuli aka ime obi nke anyị bụ ndị ite kpọrọ primary election. Ajụjụ m na-ajụ bụ akara nna anyị ukwu a were almost 10 million plus APC ha nwere ọnụọgụgụ ruru etu afọ nke abụọ kere m ka m kwucha n'ihe chọrọ ikwu nke abụọ bụ ahụrụ m na eyi uzuru ọpshọn A4 mana e nwere nsogbu na steeti nke mba Ebonyi nwee na-abịa agbụrụ onye iri abụọ